0: Bling, kung kamsa.
1: Kamsa gila.
0: Lo, kamsa, chel kai shung na.
1: Suna zawa zi yin gila.
0: Le se, suna zawa lan si bak ne yin na le.
1: Iga zene yin le.
0: Le se, lo lang nye ge chi chi shub di yang ya lu si le ne tang la pyo se ya di yin kiran ge sopi na zi yun na.
1: Lo lo, tang toa chi chi lu si lang ne tang la pyo si ya di. Lapin kong te tang ge thung ka la pyo ni, lapin.
0: Nesen lo.
1: Nesen.

0: long san zhe ge li zhen nan zhe ji shi bei song che di yin na la lian lu xi lang ne dang lan bu xi bei song che di yin la xie bai ge zhe li zhen nan shu nan gen ki sen dou yin na li sten bei di ge la tan xi zhe ne yin bei sun nam chang la gu na ni ge yin na song che di zhu shu che yin na chou bu chou mo tan gan ni lo gan zhe le ya pu nan song la
1: lo di ne yin na zu chen chen ki ji li to la chen min le ya tie bei sim si ti nan ba gong yin na go bei tan ke se me do so bo gu nan jie cheng zhe nan xia ti ne yin na te xin ki pu jong si ti nan ba gong yin na ji se la bei nian pu nian li jin zu yong ba ge zhen la dan yan ji zuo la le ya cheng zhe xu gu yin song xie di zhe ge xu jie pen pen jong long chen yin chen ne gong ge wu zhi len ge tan li jin ki zuo yong nan ken yong tan la ba du yi qiu nan ken tan zhen zhong ge che ki li jin zu yong ba ge pen no la tan tan xin zhong dan li jin ki zuo yong ba ta yang bi la ta nian pu nian li zhen zu jiong nan ken ge la ling ge yong li ya pu yin yi zhen zu kang man tan long chen ge de ka ki li chen sa zong kang man nan ge zhe wa zi ji du xu yin ku bu lu san wen du ne pu yin s chi nan xia
0: lo sen ne ge xiao li nan zo lian du yin na da lian lu xi lian ne dang le pu xi bi song zhe de lian du sen xi nan de la

0: Zeng namcho, chamde le du tirin ki nganchu choe lamro ki li tena kudu shibe nangdun chasa shu simbi yin la.
1: Tengde le zengi zumbre ta yu nangken joga la ta shibshir chenggui nangken pusan jamdu la ta losan namge la jeshi.
0: Zengi lenge ne tuto tu nganchu le zeng senba nyungu ne gajin chis se shu yin, namlenge shu den jago.
1: Lenge shu den jago.

0: tuhi nuwa zhu yostan ne, lak zhe sab gui zhu ta, long chen yin chen cha yi sarb zhun ba. Che dom long chen ma la tuyuk cang tu dong wa so le ming ne, nyam le ding sab chib ta, long chen yin chen ki tuan yi nu shu sama gi sing hurta che di, ring nu long chen yin chen shab shu pen nu qir dong gui ba. Zhong gui pyo yi dem yu ya wu ling wa ta, pyo yi zam chu zi zhi ti wei mang wa du gyur, ro ram che di, ge ji se bu bu, kuo tu bu ta, da du bi tam lam gyu ti, pyo yi dem yu ya wu ling to, zam ning ki pyo la gyung a ti wei le wu ling bu ta, pyo di ni, zam ning yong su ti zha ya wu tu bu qi gyu ro wa yu ji sung bu di. Cao shu ming ki, pyo yi ben zhu ta ji so pi ge te la zhum zha ha jang ki sang bu to ba zhe shi ti li shu bu ta, kong ki, pyo yi ring ne ding se bu ta, sar ji tun kong pyo sum chok ba, pi ge yi nam bu sang bu jie yu. Gekab Longchen Nianti Jigab Juki, Pyo Yi Le Tun Gorla Jigab Shu Xi Jinping Gi Nangwe Gagwe Kechin Lakta Dindi Che Di. Chao Yong Ne, Turab Sarbe Dangi Pyo Yong Zequ, Lakta Tun Yu Che To, Pyo Yi Reng Chun Ta Rigne Tun Gong Yi Sangcha Xi Chu Ne, Longchen Nianti Ta Chawwe Nuba Kang Li Dun Di, Dangi Sa Dui Rik Xiong Muti To Ne Tita Xib Ta, Geji Kabe So Yi Te, Rau Yo Chi Xu Cher Dong Ta, Pyo Yi Dem Yu Yang Ling Ta, Pyo Yi Nang Nye Gyu Bi Yang Che Ne, Jiso Ring Lu Ting Rab Jian Ki Pen Zun Sab Zuk Jun Che Yor, Le Gi Hur Ta Bi Gyu Yin Xi Sun Yu Pri. Xu Zhi Wen Ta, Lang Fu Kwan Jie Chong Do Pi Yu Pri. Dangi Wu Sir, Tan Zang Yu Le Chu.
1: Gyurmi Ki Puk Dun Tie Sim Jia Ne, Me Lo Gya Da Zhu Ming A Ga Jie Be Tep Che Pra, Yu Se Zhe San Mi. Dangi wo se zhong ku yu zhu gun tu chue ne, zhong ku mi ma ya lang batang, chok bu cha ne, dop jen chak pe para, chong kyu lop chi chong yu. Mi ge ki lo nup tan zam su ne be, pyo tu dangi wo se chue ne, kang zhong sa du du lam sang bu shang batang, sa du pu zhu chue ne chi ne, zem li yang zi ding, gun ki tong chue su du we, mi yu ki ngo zar du yu. De lu ni, zhong ku hong zhen dang o ni ne lo jia da zhu ming a ko we lo shi yin be, pyo zhong san yu nyam cha na, mo zhe zhi ling, Dang ge we se tan cham yu tu chue xi ba ne. Le ji lu ju ji pi lim la chi zhen tang, tong me sam tun se to, bie bun yar zun ki dup shu jik ji che che yu yin. Di rin liu tang bo, chang gar bin dun ki ka cho se dun che, kung zhen dang ki sa dor we nan jin xi ba shu yin. Xi we jing zhu ma tang kong, pe di ni, chu si song zhi ki gai gu jun zin xing zhen lam lu ji wang gyur chi ki yu bie, xing zhen chen zu jia, nyan nu shu shu tang, lu mong ji lu, Gak dung mi nan jie ji chue, ha chan nyam ta ji chua jie gu ji yu. Dang gi wu se li pyo la chue bie, du ngay de war gyuro. Zhong gu sabba u nyi ne tun yu rin bu ma qin bara, dang zhong yang tang, zhu xi mao zi dung ki, pyo la bong gyu tang, pen zhong gyong wei tep ju ngay su du nang zi. Bang ar chi we mi ma tep zi ma chue, pyo la bong gyu cha gyu ga ya tang du lang. Ngam ji dian bie bong gyu tam jo so xin to, tep zi ma chue, zhu xi mao zi dung tang, ji jie meng ji zhu de yi, ngan sur nang wei lup chi xin ga zi che wei lu yu ki len ken li zhup che di. Gan ngan tam mara, mi ye ki tak rin du ne bie, hi ma la ye zi mor zu tu mi yin ba ngan sur yi chi den bu yu chi sung. Pe yu lan bar tu, gan ni tu mi yu ba xie xin du, dan ki u zhi wo, zhong mi ma jing zhu ma ki ma di zhup ye ba so, pe yu bong di bie ma cu, ngar xin pe du bong du che. Ti ngan ma di zhup ye bie ngan ngan ning la ru ka, ji de ru ka ki tep zin ba, sun chun ki. Pyo do bong gyu che wa ni, jang gyu che ting nipa yin. Gap ti du gadu ha chan chen bu gyu. Yina gang nga kye du se di duan gyu che gyu. Kan yi se na, zhu xin mao zi dong ki, pyo do gyu ni pyo di xin zhen che su gyar jeng zhu dong gyu bi ga lup nang yu chi sun pa shi. Ting yun, mak di zhub ye ba tep zin ba ken zhen. Wang chan an ki, zhong mi ma jeng zhu ma tang, kung zhen dang yun si yin qin. Mi ma la sham di shu we ken zhi tang wen gen yu bi. Ngan zui pyo di xin zhen che su gyar jeng zhu dong gyu ngay shi. Tini, kong zhen dang yun ki reng xi re qi sung pa shi. Mi lo dun ju tuan ngay kong tu, pyo xi we jeng zhu dang wa ti, ni ma jeng bie wa ni tang pa tara, dang gi we se pyo gi yu long gun tu chu. Xi we jeng zhu dang wa go zu se zi ni, sa du pu zhu zu, tuan da pa sung tu, dang ki se du nang we ka cho xir sung, bie bong ya zun che di. Mang zu ju ju tang, rang yun chong u ni ba, ji zo ling lu ki lam lu zu ba, gyo zhu go yi tang ting rup jen zu zhu. Durab sabie ji ji la lin tuan ju jie qie ni. Lian jia pam zhong ba mi xiong ba tang, bie bong yar zun qie bie lu ju zang ba tang. Ri lung si ji nyong ba tang, nam sa ji gyur pyo bie lu ju nyang a zang ba ma se. Du dong long zho zha ge nang, long dong ki chong gyu chong wei, mi yu ki ngo zara yang du yu. Zhang yun chong deng yu dang ki lop che, tab zho ji gyur lop ju bu zhu rin, gie gen qi mwa, ta gu si rin ki. Dang zhong ya ni, pyo ki le tuan ti, dang tang gie gup ki tab zhu ji

0: yin xie sung shi. Nak ju jaglam sok jing kui tu, ji di chue kor ki tu gam or xin yu batang. Jaglam shak tung tup ji ki lo tang bu tang du na, nian tiar ngue so or ce, ndab xib ju zang par yu bishin. Sowe jaglam sok ju di ni, nak ju lian ni kang ki le su ba, dian bi. Jilu ni dong chu lo ro, nian tiar ngue so or ce, zhuan chi jik tang chok dong yame sim batang. Nan ni lo kong mo ro, ngue so jor ce, zhuan chi dun ju zang sing ki du ji sung ma shi. Tang di lhasa mian guru pab zu nian tang di ni, di nga jam tang si yin batang. Lo ni shu yi kong, mian guru tang bu ti, nian tiar ju gup. Nian tiar mang so chang mian ga biu qi xin. Mian lo ni shu yi nang, cho biu jang lam di ni, sa do pi ki dong wei gui qi chu gu shi tang zha la, dun ji tang di yi ki zhe sam si jang shi. Jang lam shak tong tu bie, sa do bian zhu pi ki zhu ju ro tun jin zha la. Pian zhong, gu tong so zhu cai yu gong si ji jib jin ni la. Wang Li Hua ye, tang do ngan so ki bo zhe nyung nyung zhe la, ngan so dong sa yang cho ji le mi. Tang da, jian yong quan tu tiap ju bie, cho biu jang lam pi ki nyubu yong gu zhe wa yue qi su ma shi. Di lu jin de xi ba pa ra, cho biu jang lam tu quan zhu ba mian ting chi, xie dong ya wan zhen qie yu ba tang. Ngan so wan zhen qie zhe, zhuang tong zhu ji le ge yu bu shi. Mi li ka ki mi ma ki bian zhu lan bu tang, tun ji lan bu, di yi ki lan bu, jian kam ki lan bu ti, zi du dian bie cho ar cho ni. Māngu bē chō sū nūr sīn chē xīn yu.
1: Dīg lē wū nē nē chū bē sē, jāng yōng kī mī rī tūn jī yār tū bē tūn kū dzūk tū lē tūn kī nyam yōng bī rī cōng dū tīng sūn bā, nī tū xī zīr gōng chō chē bā tāng, jāng dāng wī kī gyū lē shū jī xūn bā. Rāng yō jōng kī gē yōng kī mī rī tūn jī yār tū bē tūn kū dzūk tū chē tūn chok chūn kī dzū rā liu jāng kī cōng dū tō sūng xē nāng shī. Cī rī tār kī cōng dū zō yōng nāng xīn, xū zhū wēn tā, xū zhū tāo cōng dū shū yū bī. Cong di to, yang ta gui si tuin le ji dawa din zu ta, lak da qian ne, ji gyeb shu Xi Jinping ki, mi li le tuin le xiong nun ta, lik ju qi yu guor ki, guang bu ke qin lop zhong ta lak da ji yu ti, yun rin ki qiap si lin gen xik tu si di, qiao yong ne, mi li tuin ji yar tuin gui bi jia tim lop zhong ta, ti zha lak da jie qie to, nga ji par sum to, dang ki gu ti ta, zu ti ki lang zi din zu, mi sim jik di, ti xin cho ni bui ken lin ta, mu tu bi bong, xip char shu gya gua, Chim xin ju zhi qi gu jie gyun qiong qi ma xie. Zhong hua yi rin nè kiap dè dong gyor bur tuin ta, chal gui kak sum lak da ding sab qi bita. Lè ge lam sui tu gu chang du dang di, nyam tu miri tuin zhi yar tuin cha xia ki nam bu sab du gu xi sung puti. Cong di to ta dong, ge ke miri lè tuin uin hang gang ki ka zhung ni bè, ge yung miri tuin zhi yar tuin bè tuin kui ki bè tuin cien bu dian ki qi gu guor ki dian pi xie bu zhok zha nang ta. Cok xiu mi nè, xi zi chong gi to si wun nang ta, lè kong gui nyam nyong bi ri ta dam xie bi yue. Sālōng pēn lā dē yu kī chē guā shū yu pēdī.
0: Dē gā lē gu nian nian zui bē cē. Jī dā chū bē cē sōm zhū nian, rāng yuān chōng dēng wī zhēn zhū bē cōng dū cō nian. Dāng wū nī dē lō dā dā zhōm yā ngā khō wā dēn chē xū bā tāng, lē gu nī dōb jī xī dāng jī bū tāng, lē gu xī dāng yuān lā sēng dū chē pē shē. Rāng yuān chōng dēng wī kī gyū nē o yuān zhēn zhū bē bū zhāng, lē jō cōng dū pē bā mā cē. Yāng tā bē cē dūn lē jī dā wā zhū bā tāng lā dā jī yu tē jī, chē dūn dāng kī lōb zhēn yā chī nāng shē. Kōng kī. Zhong yong ki jia qi zhen zu le tuan bie, ngun tuan le lop zhong tang, ngun tuan zhen lin qie di. Xi Jinping ki deng zu gong ba chi zha lop zhong tang, lak da ya gu qie gu ba tang. Yang ta bie si tuan le ji dao zhen zu di le tuan ji yong nang kip tu ba qie di. Nga zhu ngay guo ya gu zhu gu ba ma se. Puan zhong yi lin du gu tang bu da gong bi dong qie, sa xin dian bie zhen zu di gen sung ko tuan qie gu bie nian sung nang yu shi.
1: Dīg lē wū nē nē chū bē xē, jīn dā chū gui cī nī shū gu nīn, jiāng dāng wī kī yun lē o yun, rāng yō jiāng kī yun lē chū xuān bā rīng wē yī, jiāng yāng sō yāng tā gui sī tuān lē jī dā wā dīn zū tā, lāg dā qī bē lōb zhōng lōb sū jīg dū jū rī gui bī cōng dū zō jiā nāng shī. Kuang kī, jīg dū jū rī qī bē kē jī rīng xīn lā ngun jī dīng sāb chē nē, kē bī, lāng tō jīm bā tā, rāng gui ngāng shīb dā, tū tā nā bā gun tō jū cī lā tō nāng, tuān wē xī rōng tīm xīn tuān nī qī gu sō yun qiāng qī gui. Bien min so ju ki, nian dian ngang chok du ju zhi ding sab qi bata, nian tun ki ti do guta, ju zhi tar qin qi ba, za ju dian di qi ba, tang bu tu ni zhe ki qiar gui ta jik du qi bu jie qie di, yang ta gui si tun le ji da wei, pion zhong bui ta kuang pi yong gyor gui di dong gui xi sung puti.
0: Sen mo bu ling jie, tian ti pion zhong san ju nyam cha li chen ki zong zhi gen gu wa, a xie rao la ta, di jen zhong ga la, xie bi xie qian gui nang kien, la gu si rin la, zhe bu zhe su xiu kien, la gu yang gi la, nian zhen xiu kien, ngao yang jian la tang zhe si ling jie yi. Tian ti pion zhong san ju nyam cha li chen nian zhen xu ca.
2: Di ka ra ni. Pion zhong long qi nian qi lie gong. Pion zhong long qi yi.
3: Zhe tun chi zha. Tu duo dong bi tang.

0: 주버리 리제 디나라 투숨 치락베 고르숨베 지강 시부 디라 무튜네 튼정기 빼샤네 모두타 제시 슈그이 투숨 치락베 튼튼 빼주 린니바 디레야이나 네 민딘데 스타이 알라 짱바젠라 쳬지 포이 퓨라 대방티 지지 퓨미젠기 죽바스 민딘데 스타비 明天的几大姐其他个男生你不是完了下面学个被铁大将就算其他个银吧黄都写呗俺做就算其他个高级免俺七刚西部地对不对其他个男生你不得了样就算其他个去你前你永所唱的到我呢将把将了绝对破一破了地方提其最拼命建议就把西北 갑장 딘데지 쇠고발라 고바탕 금제 카르요레스나 다디거려야이나 나조 짱바젠 시브로라 짱바젠 시두드네 컨데지로 고구요르베스나 고젠 다 도제 머슈베 남바디 시구요르발라 다우나 짱바젠 시 민딘데지 토고바 룽탕 슝 카레토네 두투버베스나 나조 고젠 망웨 데스무르발라 고젠 마와 데스두자네 고젠 잠도 머체 남바 생기 토하네 양 주구 유바지 슈로 고아래 제장 장바 젠세게 민디 도구에 금제 카레스나 고젠 마와 데시베 칙디 슈라 장바 젠디 구구 유자 티 두숨 치닥베 치닥이 낭세지글라 샤제 모두 슈초구 요아래 세브라지 슈베나 다콩어 슈베 능신 고제 망웨 데시베 슈라 코에 투숨 치닥베 남바 양면나 투숨 치닥베 낭세지 인바 두바르 체브르와라 디나 장바 젠시 테달 토고바 테달 따고베 금제디 자제 퓨걸 룽딘 샘바보 남라 모두 슈베이 단니바디 나도 장바 젠그리라 체지 포이 퓨라 대방 테스 슈브르와라 디 카르 코브레스나 저지 푸이 푸라 대방 테스 나도 맹아나네 댐버와라 디 짱바젠라 양 마옹 대바 바이 퓨제 임바디 코어체버와라 제다 저지 푸이 푸라 대방 테시베 민디 서급의 융제탕 내가 양만나 롱양 딜라딘제 중버레로와라 중바 지지 폐지 피미쟁기 죽스에 깨지 주발라 지지 피미쟁기 죽스에 깨지 디시에고에 금제 카레스나 깡바젠랑 단다웨 거블야이나 우주 머슈베 남베턴의 주버디 원바 인자 얘는 아주 지지 피미쟁기 죽바 시베 민디 수월체버린 와라 간단한 지닥 낭신 이버디 컨데지레스나 깡바젠 인바 깡바젠랑 저지탕 대번이 파이퓨젠탕 지지 퓨미제 인바디 루바인자 지락 난세지라 샤제 이와 치워리 나샴나 네 갑장 디나나 추베 튼중그 베주 카지 야지 퓨가 룽딘 샘바볼 남라 모두 슈그이 빼나차샤 강지소 버워 사십주 수파수 사십주 수파수 버워 사십주 수파사수 사십주 수파사 수부터부터 야마나 또서 비나 퍼워사사 사사양사 퍼워사사세 사나도 소드보 카소 퍼워 사십주 수마좀 사십주 수마숨 퍼워 사십주 수마사좀 꾸지겁라 사십주 수마사 춤더부터 다가는 신기 최바소 퍼워 샤마샴 샤나도 쇼마숨 퍼워 샤마사 샴 샤낭도 쇼마사 쇼 캉바소 퍼워 샤키구 시카식 샤키구 시카식 퍼워 샤키구 시카사식 샤키구 시카사식 다가는 생기 최마소 퍼워 샤십주 슈 샤십주 슈 퍼워 샤십주 슈사 슈 꾸지 겁라 샤십주 슈사 슈 더보 콩도 샤베 빼주 대다 창말로 가져서나 저지 포유 퓨 대방 포유 퍼제인바 tanda we gop la ngu ju mo shuk ba. Lu ki na pe tuan de xie pe yin na chang ma lo kyang ma jian yin pa xia da de. Rua la, di na tu sum chi da pe tuan zung ki pe ju rin yin pa di. Da xia ma shu ye ki chi da nang si sum pa di ni kyang ma jian la ma wong de pa ni la po yi pu jian chen. Kyang ma jian yi su ki na pa di ka da si na kyang ma jian yin pa chen. Ngu ju ki na pe ngu de xie pe yin na ma wong de pa ni la poi pu jian qian tan da wa mening tang mo yi pu jian yin ba di na qi da ge nang se sun ba di yin be cha xia an zu cha jiang suo po wo da shi ju dong a dong en wo ta shi ju tong a tong po wo da shi ju dong a sa dong di de be ge le po wo da shi ju dong a dong qi ba yang du a la ta ge neng xin ge en wo ta shi ju tong a sa tong de wo nyam nyu suo po wo sa ha sa Diga gsa dila yang menin kayi chiba yang du ala. Pawa saka sak chiba ya du, kawa saka sak chiba ya du. Wende tariga tunzun beju gabla yina pawa saka sak di shibru wala. Taka nanshingi kawa sana rukso ka song. Debe gabla pawa saka sa sak. Guzi gabla kawa sana rukso ka song. Taka nanshingi chuso pawa shang a shang. Kawa shana rukshong a shong. Pawa shang a sa shang, kawa shana ruk shong a sa shong. Gemu so, pawa ka ta ke, tawa ka na ruk kwe ta kwe. Pawa ka ta ke, tawa ka na ruk kwe ta kwe. Jangba jian la, ma wong de ba ni po yi pu jian che. Tanda wa, ma ning ta, mo yi pu shu be ri ge be yi. Chira ge nang se, sumba di yin. Jangba jian zang tu ma che. Dokpa jian la yang, pawa gara da da shib ju zhu, wong kara da cha shib ju chu, pawa gara da da shib ju zhu sa zhu, kara da cha shib ju chu sa chu, nambay tuan ne, che di po yi pu la de bang te, chi di mo yi pu jian yun be, be din da yang du a la de, hong du xia be, be di da yi na, tu sum chi da be, tuncun ge besi ne re, ri ge yue nang ne yi na, chi da ge nang si sumba de re, tu sum chi da be, tuncun ge rik sumba, rua be rik sumba di da la ang, tu sum chi da be, qian yi di yi na, yong su chang de ba je re, be na, an zu xiam na ya, chua ke xie ji tuan ne, yi xip tang, ngo de xu na di ge re, Da mian a ge ge bu le ding de song ru wa la, che zi po yi pu la de bang te song ru wa la, che zi po yi pu la de bang te xie be ma wong de ba ni la, wo ju ge po yi pe yi shu yu ba, wo ba de ru wa la, wo ba yin zang, ni na zu ka zhang ge bu le, ma wong de ba ni la po yi pu jie si, ming ding de ji da gu be gyum zhe yang, ta ga lang la tu bu de.
1: Sengen nama tso kongkam sang. Tanda kenam tse sin shimba tene, pen zhong long jin nyin chin le gong pe ge long jin ki long jin lop chi le chen shi. Le jen di nang, pen zhong lop da che me ge gen chi mwa chi lin do ji la ni. Pe gen da zhui ri bie ko la chi di nan xin yue bie sen na yu shu.
0: Men a gop la, chi jik pe jiri pi mi jian dong nge shi be sung di, tanda we ne gop su, maang chi war ngun juk shung me ba, denpa ti shuk la, rega zam tang, nyung xie zam la, ngun juk shuk cho be tun da di, ko yin zang, chi da ge nang si sung be gop la, tanda war, ma ning tang, mo yi pu jian shi be, ming din de ji, su gui be, ne ga jang, di la tu bo di, di na, tu sum chi da be, tun zung ge be, rik sum ba di yin, da xia ma nga zu, rik shi ba di ngon di shi a la, rik shi ba di, nga kap jang la din de ji su yu, dok ba jian tang, ti shi, sum ji jian la, che ji, po yi pu la, de bang ti, qi ji jian la pu mei be nan bei tuan de jubwa. Di na ngai qi da ge nang si shi ba le xia bi. Di ka di xie guwa de, yang na ni dok ba jian qian. yang na ni sum di jian che dok ba jian tang sum di jian gi nan be tu sum la che ji po yi pu la de bang ti chi ji jian la pu mo shu be nan be tuan de ju bo di che dang nan se xi bo le xia ba yin bian na cha xia ti bu suo po wo ga la da la ka la ga la da la na du lo ka lo po wo ga la da la ka sa la ga la da la na du lo ka lo cha wa suo Pawa sakapta gara da dashib dup pa dup, sakapta gara da dashib dup pa dup, pawa sakapta gara da dashib dup pa sa dup, sakapta gara da dashib dup pa sa dup. Yunden so, pawa salapta lup pa lup, salapta lanandu lup pa lup, pawa salapta lup pa sa lup, salapta lanandu lup pa sa lup. Mela, pawa sarada sadamu sikha sik, sarada sadamu sikha sik, Pawa sada da sada mu se kasa se, sada da sada mu se kasa se. Tamso, pawa sakabda gara da draka drak, sakabda gara da dranandu draka drak. Pawa sakabda gara da draka sa drak, sakabda gara da dranandu draka sa drak dabu. Takanan shingi, teso, pawa sakabda gara da draki gu dika dik, sakabda gara da draki gu dika dik. Pawa sakapta gara da daki gu dik kasa dik, sakapta gara da daki gu dik kasa dik. Yugyu soa gi, bina pawa salapta la shabju lu, salapta la shabju lu, pawa salapta la shabju lu sa lu, salapta la shabju lu sa lu. Daganan shingi, bina chinang soa gu di, bina pawa salapta la ka lak, salapta la nandu lo ka lok, pawa salapta la ka sa lak, Salapta lanandu lo ka so lo. Daganan shingi si so, Pawa sakapta gai de jang a jang, Sakapta gai de janandu jong a jong, Pawa sakapta gai de jang a sa jang, Sakapta gai de janandu jong a sa jong. Beti ye sha, Kongdu sha be, Chidaga nangsi shiba snere, Kongdu sha be, Beti da la yang, Tusum chidaga be, Chieni yong su, Chang debajiri, Becha sha ala, Nāzu mēngā kāpula gōjē māngwē tē sūng rā rā rā. Gōjē māngwē tē sūng zā, yāni dōkba jēn tāng, sūm zī jēn kī nāmbā yāng, shūk sū kō chokba yīn zā, yāni tārī kī chidā nāngsī shībā dīlā, dōkba jēn tāng, sūm zī jēn shībē, mīng dīndē jī, dā gōbē, nē gā tāng, gyūm zē yāng, gōjē māngwē tē shībē, Chikang di shuk le kukyu yuwe tuen ti, yangma na shuk le tenbe tuen ti. Namba dokwa jen tang, sumzi jen ki toa ne, tusum chidakbe tuen chun ki pe yuwa di, kowa yinza yumzen tangwa di she. Yumzen nipa di kadesi na, menga nangla, chedi po yi pu la, debang te shi, sumza, kondu shabe, pe di zikle, deba tang, maungba ni la, ngunju ki pe yu shubwa di, Korba la, che zang, pe diri le, che zik po yu pi la, de bang te shi be, ming di, su gu be, ne ga jang, ti la tu korba la. Yung zhe sumba di, yang me nga nang la, chi zik pe zir pi mi jen dong ngi, sung zang, chi zik di, tanda we gob la, ngun ju gu yi ki ma shuk ba di, denpa rwa la, denpa re, che zang, kong tu sha be, pe diri le, chi zik pi mi ki shuk ba, Chidik jian la pyu meba yinba di nga zo mingjang lang liya soba de te gyum zhe tang nega jang chidik pejir pimi jian do nge shibe menga gopsu chungwe chigang tila doje chungwa rwa la chungwa de. Siamla nge tusum chidak be tunzun go be ri nga ba di ngoto shugu yin. Dile ya nge ming dinde zhi su sha yu. Gopgar degu jinju sa jang ki nubba denpa se chi. Gopgar degu jinju sa jang ki nubba denpa sheba di ni tusum chidak be tunzung gu pe ngun shubi na ri ngaba di yin. Pe da ji shubi yin pe na ruba so pawa razabda zana ru zoka zok. Razabda zana ru zoka zok. Pawa razabda zana ru zoka sa zok. Razabda zana ru zoka sa zok. Dabu tang, xian yang pe na denju so Pawa razabda za ma zam, razabda za nandu zom ma zom. Pawa razabda za ma sa zam, razabda za nandu zom ma sa zom. Su so, pawa sanabda nashibju nupa nup, sanabda nashibju nupa nup. pawa sanabda nashib ju nub pa sanub, sanabda nashib ju nub pa sanub. Takana shingi, kyuma so, pawa ladabda da kha dak, ladabda da naru do kha dok, pawa ladabda da kha sa dak, ladabda da naru do kha sa dok. Dabu, rwala.

0: Zigze kya tsu wu su yang yang tu. Sup le chung bie lukar ki chang ma.
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni lang tsu bie ki nyam gyur ji kar ngom.
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin.
1: Dir ni lukar ki xin kam yin.
2: Sembo bo lingge gong kam sa. Tanda nambu tsu sengu tsu bie li zhen di ni pion chung long zhen yen zhen li kong pio ge long zhen ki chou di rik zhe li zhen rik zhe gya zhe chou di xie di zhe nga li zhen zhe gong shu ken bim zhuang yin

Singer number 4. Jin de dun bie qi jing ni ni le jin ta yang ta ba. Si ji dian bie zhong gu kong zhen dang wu ni bie ge sang ge ni mu de. Ha sam nam da ta. Zhou sen pie wen ang ne le jin ki dang le. Zhi xie dian zhe ta. Mun ding chang mi xiu yin.

0: Zeng namcho, chamde le du tirin ki nganchu choe lamro ki li tena, kudu shube nangdun chasa shu simbi yin le.
1: Tengde le zengi zumbri ta yigyo nangken joga la ta shibshir chenggui nangken, pusan jamdu la ta losa namge la jenshi.
0: Zengi lenge ne tuto tu nganchu le zeng senba nyungu ne gajin chis che shu yin, namlenge shu den jago.
1: Lenge shu den jago.

chimda namso lobja namso simshu chamana muti dingyu naro tiring lezen chisam ta xia yin tiring an so lezen tir sip si chen gu nan ke ge zhen la ta bu sang dum de la shi nan so sa go ji mei nan jie qiu xi ning ge shu den jia guo

0: long central ge le se nan thiti shi be song che di yin la ni yang lu shi lang ni dang lan pyu shi be song che di yin la se ba ge je le jana shu nan ken ki sen do yin le sten be di ki la tha shi zu ne yin be sna ma chwa la ku na ni ge yin na song che di ju shu che yin na cho bu cho mon tha ga ni lo ga che le ya pyu nan so la
1: lo di ne yin na ju chen chen ki ji li to la chen min le ya te be sim sti na ba ku ge yin na go be tan ki se me do so bo ku nan je cham chu nan xi ti ne yin na ta xin ki pu jong sti na ba ku ge yin na ji se la be nian pu nian li jin zu jong ba ge zhen la dan yan ji zuo la le ya cham chu xu yin song xie di zhi ge xu jie pen pen jong long chen yin chen li gong ge wu zhi len ge tan li jin ki zuo jong nan ken yong tan la ba du yi qiu nan ken tan zhen zhong ge che ki li jin zu jong ba ge pen no la tan tan xin zhong dan li jin ki zuo jong ba ta 电影比了

0: Long nan su di bu tong la xi zang xiao zi chi nan ba gong ge yin nian le a ling ge ni le ya zhen zhi xu gen yin nan su nian pu nian le zhen di yin nian le ju zhi ren yu bu zhi chi nan xia zhi ba le qian ju zhi ren song nan su xian chou ling ge dan cha zhou ling ge ge a nan su le qian ki tie zhi ki ka wan chan tan tan xin na qiu yin ki di bu tan chen chen ki ji de suo ju ji le qian na le yan hu da bu da ge xu nan ma se le qian ki xu ce dan le qian ki bu ce ge ji du ling ge ne he ru bu ru nan ba ta qian na xu gen yin
1: lo ni ge yin ne a tring ki mix le sen di gyu che yin na a tang ki a u ni ne lo ge a ge da ju mi nga ko we cham de yin na a tu nam ya yin na tang ki je su jam tan tang li ne dim ji su yin la
0: lo ling ge cham ma zhu bu yong be min dun su yin su dian jia guo
1: su dian jia guo la

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam phapip ki nawa ke khusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe thu thi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

0: Di, kini nga shing yu me?
1: Bala, di nga saya ka kandru le.
0: Ale, yaudu, yaudu.
2: Ok, lila, kung kamsa.
0: Kamsa, kandru, rangge nye pu, zatang ding la, gar tso shita ka chi na, yuang budu we.
2: Yong a, tering nam shi yao shi radu, dende gar tso ge keng de ori.
1: Amlo, kama mangmunde tomteng tangwinda.
2: Yugo wa mangbuji, chenga rilu deje, kama daga yungorda.

0: tashi tila shu, inka la nama sum lushe di san je te rigi tu jin tashi tila ta kusulu tuja na a.
1: Le se, lo lo, kirangge ine lushe di trobe ngane san ro na shung yin.
0: An tanga tunga tashi tila
1: shu yin la. No, tashi tila.
0: O.
2: Ni gu gam sa?
3: Gu gam sa, shau bu tila.
2: Lo, shau bu tila uke la jiba la.
3: Ni lo.
2: Lise, seba kene ina la?
3: Mok chus me chaki ino.
2: No, no, kira lise na shu na jay ina chati shube, diki denbe lese shibe sungshe di soya pinye ina?
3: Diki denbe lese shibe sungshe nyomo di bangpo kien kietu la chanta jetin titu, sheba titu nange kien la che, kaba lingri, kakon kocho nange kien la mongpo tiye ba, tenzo ten reji zini shu tuma son, di kongke meba shu, ti nga zui yon zi nangki kien chimi tawa la che, ti yon zi nangki lek zingi yong zol piya yin la, tini kien tar shion kong che, tini uglo son to chi, che uglo son to chi nangmi poba che, kong zol piya yin la.
2: Li se?
3: Kong zi na ya xe tumbo ki piya yin la.
2: No, u yin la ge song xe karen che zi na yina?
3: Song xe ta, tse zi nga mok ta yin la.
2: Li se, tumbo chi shi na ro na na?
3: Hello.